0: didalo je ti to ye na do wuri yonu na do wuri bodue una kin kin pomo jodo yonu kere we anya e
1: le do sun si apa pita
0: e do sun si apa
1: ko ja nte ngbe juto
0: yi wan we se tem won sun le londo
1: kan ti we ka di me tun era do bo pere aya
0: yi ka do se tem oyo to e bayi de lo mo pun won
1: kofo
0: kofo
1: e to si merine
0: e lo run chako o e ka yin de boyon e no hen gbe
1: gbesan meto me lo yesi me pa pere so mo kan ton atan ton wa gbogbeto
0: lo yonu wa don yi wan we be ko se ayi ka ton bi ku so lo ji to e bodo asuwe mo yo bale ale ko bo jedo gidigidi so e kwa pa lo gbesan ton e ren nu gbe lo gbesan ton sunu wa don ko yi wan we be ko se ayi ka ton bi ku lo ji to e alo lo lo afinti malita ni e hore lo bo ga je gidigidi yo ga mo yo jaki gudu je wa mo ile kun bo ko de so de ya yane taka wan mi alo awuri kami anapo mi nwe ne do mi kade yo da gbochinga bon ko do bro meji ekun asu pasi ko si won do mena niyo biwe yan se o biwe yin bo wa lo mayon me de suno ton de no de me cho mon mon no aje lo eno ayin nu bono henu gble bi kwi bo ina yi me wele ina o ba tenpon kaka bona gbe jedo ide gbla me bona gbidon nu e do suno de na se suno lo na do nu e do na se tantan bonu ye ndo mi de be ye yanyan iyo e so won agbe na do fine won yon nu na o sen suno kaka o bo i kho bo di kesi ni bo i kho so vi o suno na se nu do de di gbe dia kafla bi e na son suno lo wa
1: abi
0: ye na do fine bo hen na no hen we na
1: bo run da gba pa ye so ko ta
0: e blo kun nu wa pe se re de e ja ho egbe lo na le di kesi lo bo me ne mo gbe je ngule ja lo na ye din cho e de su ka yi wan nu yon we ne bo pla so ro khosa
1: ba po ton kare a je be doji
0: e an se so won agbe na ye na do e de do fine mo se do fine do clan se menu mi yo su yon no blo nu wa pe se re de bo e hen na le ba yon nu ma yon de pe yon nu ne don wa ro to ko me lo ganji ma le san ko de o
1: ma mo ro me ji ne wan yi mi wan
0: na mi wan na bo na san ko de o ganji bo e ko gbe kan fe mo ni won pe na se ton bo nu yan do ne le no hen ne lo mu wa da pa ne re we mo je oyo sunu lo na mu do yi wan nu yon nu ge bo na no wa nu wa pe se re bi nu yon nu wa ko ka le wo ko yan po e na o so e de su obi so junior en ye yan yan ene do e de bi ofine po dialogue besan e to me o henu ene le gbe o clan se do nte o ye ene le kon bi ofine ase ye ene le kon bi ofine amoda sun po yan nu po do po e da da e de bo do kon to po yo atin yan nu we media yin sunu cho atin kwin do po e bi kana wuzu po na wudo to do po nu bo na na sinsin
1: tanda
0: po na gba se bo na sinsin nu ase modo nya ye o seto sien bon nu bro ni ende de ro tuton ya na clan se men men pe pour nos pot ni pe pour se ro pro kon do po ma do ki ja ye ma do nu ye me bonu kon do po ne na tin gbede ya tin ne on na na sinsin e ba do na na ya o ase ren na so clan ne do mi tete bo mi na bro de bo yon no si na bro de bo so na ya yon ni gbede ya so no si na bro de bo yon no na yon ni gbede ya ati sinsin ne o sinsin to fu yin gbe ja ne do when we e do ki ja ne mi tetin bo kon do po ma de a ba sunu kike ase o ase nu kike ase wo yo dagbe de no wa fine ame
1: fi tagbare yo o si sa dagbe yo no han o
0: sa dagbe yo no han lo fi ene bo le kon do po na de bu na do mi me wele kon do po we na mi tetin bo mi fon le o mi na jija bo to gbe zan mi tan nte na blo mi ka de tin ne nu a jo de we mi no wa so de mi no wa ne mi ka de ogun be igbe mi na tutu e mi de yan ne yan tete o we nu e han yo ka de yo asura si na mo gboya si da suna mo gboya gbeto de na odo fine bo na odo mi gbo mi gbodo ye ne na ro fine na do mi blu tantan afo yon yon nu o hen yan do ine wa suno pe bo hen wa gbe na ine wa suno ko yo e na do de blu ka bo suno na ju do tantan e ave do suno ne yi wan nu mi a wesin ma le site wo le di do de fokon na do site tro na di mo de fo e site wo le di do de fokon nu po yan
1: le
0: nu pojinare hun mi na so ni lo ton bi kuyo mi ado nu kon kon to ya su pasi ko daire o ko do poro na tin bo ilu na tun jujo yede locho e wo esun bo me ho mi ton le o e jawe yonu dagbe o ino ki je pe do po na yonu le yo na dan ka de tin yo yon wene yin kwe kwa mi kanon po.
1: Hmm.
0: Bo konto po tin, bo dagbe tin anji. Nou ki kanan tin bi men. Bo na fwa tona, mwa kwa tin men. Ake yon, anja yon wene kwa kwa posin sena kwa kwa kwa posin konto po nan de bo yon nan de men wakan ti. Chwa fwa klen di nan do fine. Ba fwa klen wene do fine nan biyo do fwa di we sabo yin fwa klen wene o si fine. Ba yin kwa yon.
1: Kofo.
0: Teren di nan do
1: fwa. Alina vonwe.
0: Alina vonwe. Lo o. A man ka tu an, ve dero kwa ekwe posin se kumple we si. Ma an do ekun do chansu nou mi yo, mi deyo nou bi kple, mi deyo nou bi kple, bato nou mwe lo fine, boro nou ene an son we, an an moto na. Kwa ekwe, ena in setu eme yon nou cho, ye ene e do kudo ton, bo klan se me miye na son, bo le konto kona de na yon bo yon na e minablo yon ya. Eno ja, yon nou takwe le din, cho yon do fo jikun alo, yon nou ja su takwe le din, cho yon ikan kumbe yon do a, yon wene, sun wene na dadi yon, setu esi sun webe, akaro sun wako yon atan, yon na kubwe edye, sun wana yi wan we kanji, yon nou defo dile kana wa, yon nou defo edye ena wa yon wa yi, asutu ena donu yon, ena donu yon wan locho, wan kbena, alo yon wene na site dok bezan, tu eme amon dome di huiwe do fine we, son bo yon madu wan, yon we mile bak pla mile do fine we,
1: yon ali klon we mile,
0: yon ali klon we, bo na site le yon do tutu we, nou akoro zoga men.
1: Abi.
0: Chwa ko moun koun jeme bi kwi lo tute. E son bakon sou nwenen da men.
1: O da men
0: a kake mo. Ta sou nwenen o kanji. Ti de o, nwenen ako sebe nou kon yo, le kon aro do kofi din. E je kwenen nou an, amondo fiti fiti jen an. Nwenen na akboli ho ya. Lo, e we son bok beto do na so nou da yi nou mende nou a yi hon jawe so yi. Un nwe wakbe men fiye bi kwi yo nou so la yi mende. A sou kwa si kwa si kondo po nou nou do po o. O atin si sen lopo e yi, pou nan nou to lopo nou, pou nan kwa se, pou nan do se, pou nan nou si sen. Po si sen eto nan yon. A mwen yi kon do po mande lo, kwen do de men an. Yon nan nou a fin ek bide a. Lo o, bi kwi nou yan se a lo cho, a se we konon a yi e do tato, a lo bo e nou a yi no tato. Lo non hen, fwa yi ne gbado. Bo e de ou kakabo nou e ma o mwen, se be fi nan gbon. Lobo na glo nou ene ya o, ena kija nou ene o jenwe. Sunon lò di doyan na jenfu lu jenime, e moun te bok pi be yo yo so so tonde fo na yi moun de. Yon kaka moun na yi moun de. Yon nou lò anfe, tu lò me jimi di doyan mi ya yi moun de fo be na yon wene yon si, pede. Ena kije, chou nou de lò, chou nou kije kwa, e yon, aliene na so ade yon. A so aliene yon, bon nou mi tamindi yo, le na chi le nwe, le na chi le nwe so, e yon se tu sou ne ha. E non de le lò de tu nou yon, men de sou non sin walo mayon bo, se men tono jo men do ba liye di ama agbon ayo, ye yon e nan ton e da liye ne onji, ba fi agbon bo nou nan yon, e nan don lo te yo hui agbon, agbon ene an yon, e ne yon, e yon do walo li anon san yo, li e blokon li yo, li we nan yon, amon kou jemen, hon, kondo po, sou nou ton, pou yon, tok bo, nou dagbe we yon, hon nou fi fade do, kwento de me yo, dagbe nou wa, yon nan wa.
1: Chipo ya do goto fi be fi na kabiye me da hawo ndo meji metu ndo meji o me ho ho safi no kendo o asiu e ha fi kendo mo ko ton le kendo bu pa kwe fi bo e mi gara ikaka fi mi de asi e me no kendo mo ko ton ko ne ai sun klegbe mo ko ton fo gulo ko imo ndo da iya lo no mi te mi ka kabiye pe ti me ho ndo ite ti mi ko do bo da lo fi ene o asi o ara fi na bi e ka do abi e o di alo fi ko de ken o ya a pa fi ne o me da ko na ti me pe ri ko mi na mo to ran mi kabiye mi gbin ja ko ene me ho ti
0: mi bo ku do nou kambyo men fongbe ne fongbe yin be no dopon eti resi boli a fondon eti edi resi nou kre boli a fondon e non do bo a lo vie ne we do bo de da lo vie ne no o mpe non ponto ko mona ponto do bo a no a lo vie ne we do we ndo meji a do bo nou peto beto de bo de bo ken na do bo ina kru ton bo gba un bo tun ro pinu adudu e mele fo ken na ina gba bo ina we so ina a lo vie ne we do e ken sien sien de so mo surtout bo yin bo yan ya be do nu me a son de be do nu me pe to de bo ken na gba bo ina ko ya ko do ma mo do eh bo ina yen do je nde so si pe u bo gba bo ina bo ina son ina yen do nu me ne gbon bo lo me je nde so si bo pe wo gba a lo vie ne we mele bo ken na gba un fon bo yin mo be do ido a lo vie ne bo bodo bo so si kendi chan chan wa imo lo wa nu so bo ndo khesi boli a fon e yo ase o inde bo mo si klade o mo a do to fon bi
1: tan ti to kan ti
0: ase o inde bo mo si klade o bure mo a lo me bi do mo je meton a me bi klase ikon a bo si wa ro na do do e o.